0: yeen ñi di ñaka mbang amna benn bas bo xamne shadid min la dunku mëna joge fa yalla te ci ñi nga xamne dañuy togn ñi nga xamne dañuy gadd yoonu yalla bi ñi nga xamne dañuy ñaka manu ci ñooñu la doole yalla joju jublu ci wa bu bashira ajit mom ngir mu deegal al mu'minina ñi gem bayyi togn bayyi moy bayyi gadd gadd ñoña mu deegal leen kon yoonte bi dafa nek fi bashiran wa nazira ñu jital nazir door andi bashir ñan la wara digal alladheena ñinga xamne ya'maluna as-salihati fuñu toll ñi def lu baax alladheena ya'maluna as-salihati tay di alquran fi fi'lu mudari' li jefandiko bu dem ci yeen jangat tabab yi ngeen verb présent ndax ya'maluna as-salihati wuté nak buñu néwon amilu as-salihati ya'maluna as-salihati moy dañuy def lu baax nek ci nak ba dé sékkalent fi'lu mudari' ci tafsir lu lay tek moy al-istimrar moy ngir ma da ca nek diko jox rek al-a'mal as-saliha di def lu baax waye def ko tay bayiko ëlëk wala def ko tay ëlëk nga bakko ko wala def ko tay ëlëk nga damo ko lolu du bok ci lazina ya'maluna as-salihat luma len di begalé muy dañu di begalé ni an lahum amnañu ajran pay go xamné hasana pay go rafet la an lahum ajran hasana pay go rafet la gulen suñu borom tabaaraku ta'ala dencal ñom ñinga xamné dañu gëm yalla ba na fi ya'maluna as-salihati tabaarakal pay go yalla ñu den fay nak ma ci seené fi ci lañu sax abadan ba faw ma ci seené fi ci lañu sax ci fay ga abadan ba faw fi zalika an'im alladhi lan taha lahu wa lan qida yalla suñu de fay lamu lay fay du jeex yalla bu la jef lo he so jefe bu lay fay fay dem lay fay du jeex muko abadan rek motax ku yalla fal do foliku ku do ku yalla fal da nga ma so foliku gor ci bisa xon neena ko seen ñu nan ko miw mu tok neena nako wuur ni barawo ngi top ci ginaawum waye bam def ku yalla fal ba ñu na la wiw ku yalla fal du foliku muko waxuma la ku yalla fal do foliku waye ku yalla fal lu la jégué falu ku la jégué falu xam nga na leg leg man na dugg ci boutique bi jëndo yire waye suma jëndon yire tay benn bazin bu bleu tabarkallah ñu gëlon misal tay ne borom daara ji tay cheikh mansour alhaj mansour jël genn al khalifatul am li taif tijaniya genn ben basé ben li sama bas ñu bokk solo do ba nopi ñu tej grand bi diko maye man sama bas ba muy tur man na fa yenn fa nan fa waye basam ba muy tur bu sunne rek da gis wa jo xamna ji fofé lay jaar da dikoy jël tabarkallah manam ñu bëgg wone fofu moy yalla su fayé nit tambali diko fay fay goge da dul jeex yow mi fay nak lula jege day fal walé manam yow mi yalla fal lula jege day fal walé legi dig bo momati du bok ak digi nit ni ndum mo momati du bok ak ndum nit ni keur bo momati du bok ak keur nit ni tabarkallah yoyu ay ndir la yo xamné yalla moy fayenul rek lool nak denci lu ko kenn mom suñu borom tabaraku taala dedet ay bub bi teranga la yo xamné mi ngi ko tek sim ko tek ku bëgg jël ku jël mbub yoyé jël ndëgg def ko namu def suñu borom tabaraku taala duggal na ci ma ci fi ref ci abada yalla neena bo waré ñi nga xamné dañuy toy deggal ñi nga xamné dañu gëm wayunzira mu warit mom yoonte bi waruk ne nar ngeena dem sawara wayuqawifu ulaika alkafirin lum len di war alladheena qalu ni nga xamne dañu ne attakhadha allah yalla amna wala dan dom yoonte bi yalla neena ko kep ku ne amna do amna dom na nga mako waral waxal ne len ñoo ñi nga xamne dañu ne yalla amna dom wax joju ma lahum bihi min ilmin amun ci ben xam xam yalla amna dom yalla ne ma lahum bihi min ilmin amun ci ben xam xam ndax fa nit di jaar ba am dom yalla du fa jaar yalla tabaaraku ta'ala ëpp na muy am doom. Yàlla tabaraka wa taala ëpp na muy am saahiba ab àndandoo. Yàlla tabaraka wa taala du sol aw dàllam di seeti kenn. Yàlla tabaraka wa taala du woo kenn fa mu nekk. Yàlla tabaraka wa taala jaam yépp ay jaamam lañu. Mu ne ñi ne yàlla am na doom maa lahum bihi min ilmin, amuñ ci benn xam-xam. Walaa li aabaihim, seen maam it amu ci benn xam-xam. Amuñu ñenn maam mu am xam-xamu ne yàlla tabaraka wa taala am na doom, ndax ni fii la jaar ak fii ak fii kon mooy doomam subhanahu wa taala nee na loolu amut. Moom daal kaburat kaburat rëy na kalimatan ci baat baat bu rëy mu noonu. Taxruj min afwaihim, di génn ci seen lamiñ, di génn seen i gémmiñ. Yàlla nee na rëy lamiñ moo tax nit naan yàlla am na doom, waaye loolu kenn lu ko wax. Bokk yi suñu seetloo léeg-léeg ak oustaz wala bi yooyu ñaare léeg-léeg nit ñi duñu wax ngénteel oustaz, dañuy wax rek tuddum oustaz bi, wala ñu ne dafa am màggal, wala ñu ne dafa am ab gàmm, wala baat yooyu daal, maanaam sutural waxin waak ñoom seen yooyu. Suñu borom tabaraka wa taala moo gën a rëy oustaz fuuf, macha allah. Moo tax ku ne am na doom yàlla mu ne kaburat kalimatan taxruj min afwaihim, in yaquulu waxuñu illa kadiban lu dun fen. Yàlla mu ne ku ne yàlla am na doom rek wax ji nga wax du waxu dëgg, wax ji nga wax mu ne su ko layal fenn, kaburat kalimatan taxruj min afwaihim. Wax jooju lu naqari suñu borom la. Yàlla am na doom lu naqari yàlla la. Yonente bi nee na ci dàq muñ ci nit ñi mooy ku toog de duñu naan yàlla am na doom, nga toog ak ña koy wax nee na ba noppi boo amee sukar may leen, boo amee ataaya may leen, ngeen naan doo ne. Yàlla nee na ci dàq muñ, yonente bi nee na ci dàq muñ aw saaga ci nit ñi mooy kooku. Loolu ni mu naqaree yàlla nu la naqaree asamaan ak suuf ak doj yi. Takadu samawaatu wal ard wa takadu samawaatu yatafattarna min fawqihim wa tanshaqu al ard. Bu ñu demee suratu Maryam daañu ko gis ni tabaraka wa taala wane yooyu nim naqaree aljamaadaatu. Waaye teewul doomu aadama yi moom am na ñoo xam ne ba léegi naqareegu leen, ndax ay fane ngi nii néew a néew yoo xam ne buñ ci àggee tabarakaalla nit ñi de togg ay salaat, togg ay ñam, def yooyu yépp ngir fàttalee ko nee na ñooy bis boo xam ne bi dañuy wax ne doomi yàlla tabaraka wa taala ci la judd. Subhanallah, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, kaburat kalimatan taxruju min afwaihim in yaquluna illa kadiba. Yàlla nee na yonente bi alayhi salatu wasalaam falaallaka baaqicun, xëy na danga alak, danga nar a alak nafsaka sa bopp ala aathaarihim, ci seenu dumooyu asa fan ndax mer in lam yuminu bi haada alxadiisi, bu ñu gëmul waxtaan wii di alquran. In lam yuminu bi haada alxadiisi, bu ñu gëmul waxtaan wii naan yàlla amul doom, du bàyyi kenn, du jarbaatu kenn. Tabarakaalla Serigne Cheikh nee na qul huwa allahu ahad, allahu samad. Li muy tekki mooy nee na biroy suñu borom tabaraka wa taala amul ay jarbaat, amul ay tonton ci nigaay. Nee na boo ñëwee dossier bu leer rek mënuloo ko la ngay lijjanti lijjantiku. Nee na loolu yàlla rek la woon na ko bu yàgg ki qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Yàlla na yàlla ku wér suñu Cheikh tabarakaalla. Yàlla nee na ñooñu di wax nag am na doom. Yow alayhi salaatu wasalaam loolu di la naqari. Nañu xam ne inna jaal naa def nañu maa ala al ard, lépp li nekk ci kaw suuf zinatan laha, muy taaru suuf. Inna jaal naa maa ala al ard
1: la siitarnaaha xarruhu, dafa tàng ba yem ci beteex bu ñu teg ci taal togg ko, ba dema ci ñuy sot ñuy xelli xaalis mbaa ñuy xelli nikkel wala armiñoŋ, tàngoor woowu muy tàng ba tàng jir ñam woowee di sajaratu zaquum, noonee lay tànge këll muxli. Dafa mel ni beteex yaxli day wañax, day wañax. Wañax mooy cinlu bax ba bax ba àgg fa mu war a àgg. Nga xam ne tey boo ci sànni woon ay ñebbe da leen di sànni ca kaw, loo ci sànni lu oyof rek baxaay wi day tax da koy sànni. Boo tiimee jigéen ñi ñuy ruy wala ñuy fonde mbaa ñuy def seen togg yooyu, bu àggee ci wañax day sanni mbir yi muy genn ci biti ku ko jégué mu lakk la nonu muy wañaxé yalla neen day wañax fil butuni ci biiru ñakoy lek shajaratu zaqum day wañax ci biiru ñakoy lek ka ghali al-hamim ni ndox mu tang di wañaxé non la lek gog di wañaxé ci biir ni ndax tang jeer bo laje docteur yi lek gu tang li man def ci biir fi ci aduna buñu lako waxé tabarakallah da nga ragal beul ci al-akhirah tabarakallah yalla ñi nga xamni ñoy lek shajaratu zaqum yalla ñu cyal musal ñun ñepp tabarakallah ñoña leg leg ñu wo kenn ñu jeppi ko lol yalla jeppi ko malaika yi jeppi ko tabarakallah ñu bax ñepp jeppi ko yalla daal di joxe ndigal malaika yi ne khusuhu japp len ko waaw mu wax ay malaika yo xamne ëpp na ñaar ndax arab bu wax kenn ku japp di wax khusuhu bu doon ñom ñaar mu ne khuzahu bu ne khusuhu moy ëpp nañu ñaar ay malaaka yu bari te menn malaaka rek su taxawon jamñaaju gi bu yo xoo Dakar kenn du fi dess ñeppay genn aduna tabax yi fi nek yépp daanu menn malaaka sallahu jibril day yalla ñu jall musal bu ko yalla neewon Dakar gi tay ji nangam lafam wi kep man na fi def lo xamni tabarakallah dana doy sukk yi xew tay waye al-akhirah yalla jëlul sax ben malaaka xana ay malaaka daal ni waji khusufu japp len ko malaaka yi ñi japp ci lox yi ñi japp ci tank yi ñi japp ci bop bi di deglu seen borom yalla bayi len fu ba mu ñent téméré at yépp ñi ngi téy waji téy bu deugur yalla mu ne fa'tiluhu kowel len ko moy acc len ko bu don tay da ngay jang krasa dañ wax prise ko nga dal di japp ci lox bi acc ko ba nga xamne waji day melni kuy bëgg jog te day laal suuf ba nopi du laal suuf pokotani di metti mbag yi di metti nonu la karate kay di def ben way leg leg wala sido kay dañ koy acc fuñ ko jëme ila sawahil jahim ci digg sawaraw jahim yalla ñu cëlu musal ci digg sawaraw jahim ah malaaka ñoom ñoo gëna degg ndigal la ya'sulallahu ma amaruhum ñu daal di koy yobbu ci digg sawaraw jahim nang ci suratu duhan ay ñeen fuk ak juroom ñaar summa ginaaw ga bu ngeen agge ak mom ci digg sawaraw jahim subbu soti len fawqa ra'sihi ci digg bob bi min azabil hamim ci ndox ci mbugulum ndox mu tang allah akbar malaaka yob waji ba ci digg sawara ñu fam ndox mu tang jir diko tour ci bob bi kawar ga dañ der ba dañ tabarkal yuq yurga wal betiku te kat kuma la yamuti fiha wala yahya al-akhirah kenn du de ne kon su metti bo genn aduna dang koy fatte waye fofu kenn du fatu ku fatu fi so dima fofu lu mbugal ma metti rek do fatu yalla ñu tellu musse wajoju nak ñukoy ñaawal ne ko suq mosal innaka yaw ta aduna yani won antal aziz yaw yaay ki tedd al-karim yaw yaay ki yiw manam yaw yaani won yalla ay sa morom يقال له على سبيل الاستهزاء والإهانة سق هذا العذاب فإنك أنت المعزز المكرم إكرمة فدجاك يننتي بي صلى الله عليه وسلم من يننتي بدجاك أبو جهل دابنكو يالا ديغل نما من لا أولى لك فأولى سورا يجيو سورا يجيو أبو جهل دادي تنلوخ بچدن نبا ne quoi lo may nappé yow waral na la ci yalla ne yak sa borom yeen ñaar bu ngeen andé mënulul leen ma dara abou jeulane wax lu yonent bi ne ko yow yak sa borom su ngeen andi yeen ñaar ñepp mënul leen ma dara man xur wi ñu nek ma ci gëna tedd ma ci man motax ci rabu mu dexe bisu badar yalla daal di wacc ay ji ne ko suq innaka antal azizu al karim abou jeulane mom ngeen di jang ci suratul lahab tabajida abi lahab wa tab ma akhna anhu malu maks in hazali ma kuntum moy li ngeen nekkon tamtaruna don ko weddi moy len kon mbugal mi nga xamne mom nga mostay moy mbugal mi nga xamne da nga ko dan weddi ci aduna dan wax ni gemuloko yak ñi nga xamne ñoo nga andal xaan ay jurom fuk yalla neena innal muttaqina mbollem ñi ragal yalla innal muttaqina mbollem ñi ragal yalla nak bu doon mag ñi ko fiir nan mbollem ñi am jom ba kilifa gu tol ni yalla lum leen téré ñu bayiko am jom ba kilifa gu tol ni yalla lum leen digal ñu def ko mbollem ñi ko mel ndax at taqwa moy imtithalul awamiri wajtinabun nawahi te yalla teral le mir nga bayiko ndax yeg ne soko de def dina la japp ci jom la bok yalla digal le mir nga na ca te yeg ne mi ngi lay gis ci am jom la bok ndax bari wana barab yo xane bo ci nekke nek fa ka fa nek di se kilifa amna yoy do ko def ndax lan legi tay ñu tekke la ku ñak jom su do mi ci kër gi bu amé dom ji def luñ koy téré ci ëllu suma défaat ko dang koy joxoñ baram ne ko yow di amo jëm lutax ñak ko jëm gi moy li nga ne ko bu ko def wacc dafa jot morom di ñibbi ci midi mom midé demi lay ñew wala 1 heure mu def ko defati ko way juroom wax ko waxati ko lañ koy wax moy ne ko diw de yow amo jëm innal muttaqina mbollem ñi ragal yalla fi maqamin amin dañuy nek ci barab bo xani bi buñu wulul barab bo xani ci aduna wala ci alakhirah barab buñuy wul lay don te moy aljannatu lolou lañu yalla yene ba wacc ci ñun koor kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun innal muttaqina mbolam ñu ragal yalla fitam yalla tabarakallah du fi wax aw tour du fi wax aw mel du fi wax ab nationalité mom day wax rek innal muttaqina tanku nga dekk sowu nga dekk bej salum bej ganar innal muttaqina tabarakallah fi maqamin amin fi jannatin wa uyun fi jannatin ci ay aljanna wa uyun ak ay beuti ndokh ay beuti ndokh ay sewnde yalbasuna ñu fay sol min sundus ci xeyatu yere bobu ñu tudde sundus muy soa wa istabraq ak yere bobu ñu tudde istabraq ñaari xet yere lañ bu fekke raqiq la moy bu noy bi oyef bi moy sundus budé bu samik bi la moy bu fat bi moy istabraq ñaari xet yere la yo xamné ña yalla ay terale aljanna ñom mom la leen di solal ñu sol ko tabarakallah diir yo xamne kenn du ko mësa gis rafet lool yalla ñu ci yalla solal mo tax suñu borom tabarak wa taala yoonte bi mu yoni won sallallahu alayhi wasallam di jangale solal nit yere ci aduna mu ne ko solal nit yere fi su alakhirah ba yere ñak yalla solal le yere tabarakallah gor gui ibrahim saxo rahmatullahi alayhi daana wax ne ñun ñi di dunu de ko ci amone ben yire dong nek ak mom nor ak nawet bu muy tul da nga raflé mën rawati na nga am ben yire ñu dencalé la ko ci bir suuf nga am ak mom ci bir suuf juroom ñaari nawet neena bo joggé bo muy tul yaakaaru ni da nga jogg ak yire waaw da na ko soñné tabarakallah ci walu woow yalla yalla yok ko rahma wa rida yalbasuna min sundusin wa istabraq ñom mutaqabilin dañuy jakarlo ci al-akhira ci al-janna ndax ku ni wetli sa morom mutaqabilina fil majalisi liyasta'nisa ba'dhum bi ba'd waaw dañuy jakarlo ci al-akhira ndax lolu ci teranga la bok gis lo xamne am nga ko ci sa morom amuko te la la ko may moy liggey yalla day motli teranga kazalika ni la len yalla def ak itam mu teral len ci xex ci teranga yu mel ni wa zawajnahum ñu may len ay soxna bi hurin ayn ci jigen ñu tuddu hurul ayn manam al hur moy jigen ju beut ba wex ayn moy beut bu reuy manam soxna ye gor ñey am ci al akhirah jigen ñu seen beut yi day wex waye day reuy motax ci deko hur ayn nax ngeen balma dafa bok ci taru jigen beut bu reuy te wex manam ñaar ñom jigen bu beut ba sewé rek rafetut su gatte rafetut ñuul ñaaw jëbërey lex yërey yoy yépp tabarakallah dañ koy wax ci sikki jigen mom lañuy tuddé tabarakallah ak deyni ñu naan dey ñuul ñaaw gatt jëbërey lex yërey lum sol mu ëpp ko ngeen balma ci baat yoy waye loolu la yalla lay bañal ñuy dugg aljanna ñom buñu fa duggé hur ayn lañuy am waye duñu am jigen ñu nga xamné ay deyni lañuy doon ndax tabarakallah fi ci aduna kuy denc ku ne doon na ngo denc ak deyni kazalika wa zawajnahum bi hurin ayn jigen ñu nek fi nak ku ca dugg ci aljanna tabarakallah ah dañ lay tegaat nak boole la ci hurul ayn ndax lu ko moy dañ lay ëpp doole te itam dina am yo xamne dañ ko man te yow do ko man yalla kon tuddu aljanna tuddu dexya ak itam ya ci aji yeb ak woné né njaqare da fay jeex fofu ci aduna al-akhira kon ak itam tuddu al-hurul hisan ndax dafa bok ci texé nit ñett modi ñu ne day boole muy ndox ak natangé ak kanam gu rafet yoyu yalla tabaaraku ta'ala da koy may ñi dugg aljanna mune kazalika wa zawajnahum bi hurin ayn yad'una ñi sakku ñuy wo wala ñuy commander fiha ci aljanna ja bi kulli faakiha ci bepp fruit bo soxla ci aljanna rek amna fa yad'una fiha bi kulli faakiha bepp fruit fi liñuy bari bari fruit leg leg nga tollu jamono joj amna yoy doko gis leg leg nga tollu periode bo xamni bi mango du am leg leg nga tollu periode bo xamni bi xaal du am gis nga ni xaal ji mel ci dekk tiwar kala yalla lepp jar waye leg leg nga tollu periode bo xamni bi do fi gis ben doomu xaal al-akhirah nak bo duggé aljanna waxtu wune jamono june meññit mepp nga fa te nak aminin fa lañuy nek ci wolu ci kolute ndax duñu febar duñu jaxle duñu jax duñu tit duñu son aminuna minat takhumi wal amrad ken du fa lek ba feur waaw aljann dañuy lek ci furu je waye aminin ci febar yi joge ci lek gu bari aduna yu neex nga fi yo xamne boko don lek tay bu ci beure man na am nga jele ci febar mbolem yi lek waye su al-akhirah lu lek ga bari bari rek tabarakallah du wagnu dara motax xamna bis bu fa ndaw ko nday deme ñom sen mbir dana bax lol ndax lu bari bari bari rek duñ ci jele febar duñ ci jele feur duñ ci jele dara tabarakallah yalla nañ ci andu ñun ñepp nak ñom waye xamna ñom buñu deme dinañ ci xir waye teranga nga nonu mbokk yi bu am solo bu yalla di junju bi kulli faakatin aaminin surtout duhan ay juroom fuk ak juroom la yazuquna fiha duñu fa mos al mawtade illa al mawtata al ula ludul degu ñeuk ga len fi indi al janna lolu bokk na ci li tax mu neex kenn du fa nek di dée di tox aduna da nga fi am sa kër ma rafet lol nga bëgg ko lol waye da nga magata ba duto ci bëgg dara ndax dutu neex ci yow légui nga toxu dem al akhirah bayyi fi kër gi ñu jaay ko wala ñu mirage ko wala yenen waaw lu kër gi neex fi ne bo fi amé jurum fukki at rek ci sa kër gi wala jurum ben fukki at tabarakallah añ bi neexon ci yow tambalé naqari lewal bi dudo ci man dara yap nonu guru buñ ko josu do ko yey barina ak barina nga dal ci tambali doyel waaw buñ talé li uppé nga ne ah man kat daf may fébar ama al akhirah nak so duggé al janna mom la yazukhuna fiha al maut illa al maut al ula wa waqahum mufagallan azab al jahimi mbugulum sawaraw jahim yalla ñu yalla mussel ci mbugulum sawaraw jahim lol nak fadlan min rabbika ba khayu yalla tax waye du ngoro dug njambar zalika dug aljana nak huwa alfawzul azim moy taxe gureega zalika lola waye man di wax fi ci aduna mala man mala gën ma ag fi mala eppeli li lola lepp dal agul ci alfawzul azim zalika dug aljana nak mucc ci mbugulum sawara am sa mbaxayu borom al fawzul azim moy taxe gureeg waaw sawfa tara isan jalal khubaru afarasun tahtaka aw himaru nanañu beydu am cheikh al hajj malik beggon la sawfa tara isan jalal khubaru afarasun tahtaka aw himaru mune bu fi kenn wax new fasla war wala mbam fi dina wax ko fi telna nañu dem ba al akhirah ca ngay xam fas nga waron wala mbam saw fatara izan jalal khubaw afarasun tahtaka aw himaru tabarakal suratu ad-dukhan ay jurum fuk ak jurum ñaar fa inna ma yassarnahu alquran ji soko mané jang fa inna ma lifi nak yassarnahu dañ ko yombal bi lisanika ci salami ni waye alquran disna wlemmi ndax law anzalna hadha alquran ala jabal la ra'aytahu qashi'an mutasaddi'an min qashyatillah kon nak suko nit de wax diko jang diko mokal tire bi yep nek ci bopam mu bolé wala ca xam lamuy tekki lepp na ca bobba mu bolé wala ca fiqh na ca bobba tarikh na ca bobba yoy na ca bobba yalla muné fa inna ma yassarnahu bi lisanika dang ko yombal rek te ko ci salami wi lutax la'allahum qayn nikoy deug yatazakkaruna waru ci allahu akbar fa inna ma yassarnahu bi lisanika la'allahum yatazakkarun dang ko woyé fal ci salami wi xeyna nit ñi waro ci lool la ci yalla jublu tabaarak wa ta'ala motax mom alquran xeyna nit ñi waro ci ndax leg leg darsi bi muy bind bi ñuy firi melni marsa la nek ci ëlëk su mu joge fa melni ku ne ca course ba mba lamb je mba terrain ba ci ëlëk su ay juna dal buñ fa tol rek amna ko xamni ki yalla dafa day japp ne mom lay waxal ay ju nek nak la'allahum khayna yatazakkaru ñu daldi waru delu ginaaw kon nak fartaqib fuglul fartaqib qaral innahum ñom ñi nga xamne ñoo wedd yalla day tene al-akhirah amut murtaqibun ñom tam ñi nga xaar suratu duhan fofu la yam nek jurum fukki aya ak jurum ñent nek sar bo xamne mo nek ñun fukkelu sar ak ñent wacc makka nek jurum fukki aya ak jurum ñent di jangale tawhid di jangale ne yalla yunu yununti di jangale ne kude da nga dekk sar baangi tambule won ci waxtani alquranul azim di mu'jisa yununti bi sallallahu alaihi wasallam bu fi nara dess ila an yarisallahu al-ard wa man 'alayha waxtaan na moom saar bi ci ni ko yàlla wàccee ci laylatul mubarak layla mubaraka te mooy laylatul qadr. Leeral màggaay gi nekk ci laylatul qadr di guddig nga xam ne ci la yàlla yi teqalee mbiri jaam yi yépp yi nga xam ne yàlla moo ko tànn ngir wàcc ci téere bi nga xam ne moo mujj wàcc téere yi di alquranul karim, wàcc ko ci yonent bi mujj ci yonent yi di sallallahu alayhi wa sallam sayyidul anbiyaa'i wal mursalin. Saar bi waxtaane woon na taxawaayu mushrikuuna yi ci alquranul azim, sikki sàkk yeeg dénga-dénga yeeg yu ni mel, ak ni alquran leereeg ni mu tegtaleeg ni mu wéré. Saar bi waxtaane na mbirum firaawna ak la wàcc ca moom ci mbugal ak itam bew gaag juba jëgga fa mu ko yóbbu ak itam lam bàyyi ginnaawam, kër yaag tabax yaag tool yaag dex yaag yooyu yépp suñu borom tabaraka taala jël ko féetale ko banu Israël. Saar bi waxtaan na ci mushriko Quraysh ñi nga xam ne nee nañu dekki amut ak itam wax ne dund gii moom bu ñu faatoo rek mu daal di jeex. Saar bi muy jeexal léegi wane na ñi nga xam ne ñooy al abrar fu ñuy mujj, wane na ñi nga xam ne ñooy al fujjar fu ñuy mujj. Loolu mooy suratu ad-dukhan. Ñoo ngi ci suñu ñun fukkeelu saar ak juróom muy suratu al-jathiya sukk. Màkka la wàcc ba mu des aaya fukk ak ñeent, aaya boobu moom wàccul Màkka Madina la wàcc. Mooy aaya ji nga xam ne mooy qul lilladina amanu yaghfiru lilladina la yarjuna ayyama allah liyajziya qawman bima kanu yaksibun. Aaya jooju moom ma nga wàcc Madina, waaye lu dul aaya jooju rek ma nga wàcc Màkka. Fanweeri aaya la ak juróom ñaar ginnaaw bi suratu duxaan wàccee la suratu al-jathiya wàcc. Ñu ngi jàngale gëm yàlla ak gëm ne yàlla kenn la, gëm ne alquran ji yàlla ko wàcc ci yonent bi, ak gëm ne yàlla moo yónni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ak gëm ne ku dee da nga dekki li nga doon jëf ñu fay la ko. Kon saar bi daal tuuti kon rek mu nekk fi nga xam ne fi lay jaar, muy fa ay moromam jaaroon te mooy wahdaniyatu rabbil alamin. Dina tàmbali moom saar bi ci waxtaane alquran ak fa alquran jóge te mooy allahu alazizu fi mulkihi. Dina waxtaane yàlla ni mu wàccee alquran mu nekk yërma ne ngir jaamam yi, nekk lamp bu leen di leeral, leeral mbindeef yépp seen yoonu texe ci àdduna ak ci alaxira. Saar bi dina tudd al ayat al kawniya, yu leer yi nga xam ne dafa yaatu nekk ci asamaan si wala ci suuf si, ak bind gi yàlla bindi mbindeef yi ak mboolem li di ay mbindeef, ak itam guddi ak bëccëg ni ñuy jàllaw looxe bu kii demee dikk sa morom dikk, ak ni yàlla tàggate ngelaw yi tàggate ko taw yi mu nekk ay mandarga yu wane ne yàlla kenn la. Yooyu yépp shawahidu natiqa bi azamatillahi wa jalalihi, ak itam day wane màggaay yàlla ak benn gi mu nekk benn. Saar bi bu ci jóge dana waxtaane xéwal yàlla yim defal jaamam yi ngir ñu sant ko, ngir ñu xalaat ci xéwal yi nga xam ne mat na sëkk mu defal leen ko moom yàlla tabaraka wa taala. Yàlla dina waxtaane moom saar bi ni yàlla terale banu Israël ci xeeti teranga yam leen terale woon, waaye ñu faye ko lu safaanoo ak lañ ko war na faye. Bu yàllay jeexal saar bi waxtaan ci fay gi nga xam ne moom la ñuy fay yowmu diin, nit ñi xàjjali ko ñaari groupe fariqun fil jannati wa fariqun fi sa'ir. Yàlla yàlla may ñu dégg ko moom saar bi ba mu jeex. Bismillahi rahmani rahim. Yàlla nem xaamiim yalla mo xam lim ci nam tanzilul kitabi waccu tere bi min allah ma nga bayiko fa yalla al aziz yalla mu tedd mi al hakim yalla mo xereñ mi fenen fu tere bi bayiko won fudul yalla te tol ni mu tollu te wacc ci ñaar fukki at ak ñet da nga ci gis ak wote gis ci ak njaxas gis ci tere ak digle te ben diko def mbollem do ma adamu yi talif tere fi nek ku ci liggey tere nga yor ko fukki at soko ko dello he jox ko big big rouge dina ci am ay phrase yo xamne ay jumla yo xamne dina ko ci dindi ndax yoy ak bu sañon du ca nek yalla nak tere bi bam ko wacce ba legi li lay xamal na ci yalla la joge jamono jam koy wax na arabiy don lakke ak jamono jini arabiy lakke amut ak wote te jamono jaal qur'an di wacc na tubab don lakke tubab fim nek ni bokut ak ni tubab di lakke tubab kay tanzilul kitabi min allahi al aziz al hakim inna fis samawati nek na ci asman wal ardi ak suf la ayatin mandrago yi wonene yalla wacc al qur'an lil mu'minina ci ñu ko gëm suratul jasiya aya ñett wa fi qalqikum nek na ci bind gi leen bind wa ma yabuthu min dab ak li genn ci luy dukkat lolu day nek na ci ayatun ay mandarga yu wonene yalla kenn la li qawmin ci nit ñoo xamne yuqinuna dañu am yaqeen dañu am gëm gu woor kon ndargo bindig yalla bind asaman ayatun bindig yalla bind suuf ayatun ni yalla binde mbinde fi ayatun dab yi dukkat ci kaw suuf ci it lol tamit ayatun ndaxol ni yalla binde nit ak ni nit mel ak fi nit di jaar ba nek nit lolé day kudul yalla mënoko dab yi dukkat ci kaw suuf ci mbott yeek ci ndax yeek jessig yeek bëtbëtoor yeek jën yeek lépp loo xam ne mi ngi dukkat loolee ayatun li qawmin yuqinun wa ixtilaafi leyli wuute gi guddi gi di wuute wan nahaari ak bëccëg bi wa maa anzala allahu ak li yàllay wàcc min asamaayi mu jóge asamaan min risqin ci wërsëg fa ahyaa bihi al arda mu dekkal ci suuf si ba'da mawtiha ginaaw ba suuf deexee wa tasrifi riyaahi ak ni muy walbatee ngelaw li yooyu idde ayatun li qawmin ci nit ñoo xam ne yaaqiluuna daan jëfandikoo seen xel mbokk yi fii yàlla tabaraka wa taala wax na fi ay mbir yoo xam ne lenn lu ci nekk wane ne na moom mooy kenn ni binde asamaan ni binde suuf ni binde nit daaba yi dukkat guddeeg bëccëg ni ñu wuutee mboolem ko gis muy fay luyaas bëccëg taxut ndax fi ne bu bëccëgee ku ne mën ngaa cometu ci garam place yi toog fa ñuy dem yee tabarkàlla bu gaa yi defee la ñuy def defal la bu xaal ñëwee bu ñu xaree may la nga jëfandikoo ca waaye koo gis muy fay luyaas rek ñaari guddee tax kon gis nga guddi ni mu wuutee ak bëccëg ñaaral ba asamaan li ciy wàcc ci wërsëg nga xam ne moo di taw wala yu ne aji woo ak itam ngelaw li jékki-jékki mu tàng jër ñu jékki-jékki mu sedd guyu ci loo xam ne tabaarakaalla suñu borom tabaraka taala daf koy def te itam mel ni bouton yaa ngi ci wetam bu ko neexee rek temps bi tàng jër bu ko neexee mu sedd guyu xam ngeen fan yële ba ñu jubagul koor gi gis ngeen ni dëkk bi tàngi woon waaye gis ngeen tabaarakaalla ñu ne koor gaa nga nee suñu borom daan ñuy climatisé Dakar fi mu nekk nii macha allah xëy na sax li ko wër ñoom tam ñu ngi ciy bëgg a bokk
2: kon mu ndax hal kuntu illa basharan xanaa ni ko mën a léegi nit rek rasulan li seeg yaa ngi nekk nit nekk ndaw yii ñu ko doon wax yooyu du ko mën dama damay nekk ba léegi tëralin wii ñaare la ñuy doxal boo fi nekkee ab sëriñ mel ni nit ñi pour nit ñi doob sëriñ boo fi nekkee ab sëriñ mel ni nit ñi pour nit ñi doob sëriñ da ngay nekkub sëriñ doo dem marché doo dem jàkka doo wax la ñuy wax doo toog fa ñuy toog dàq leen ay oto dàq leen kër dakk leena lijeenti lu ko moy nit ñi duñ nangone ab sering yi ñu santone sallallahu alaihi wasallam ba legi nit ñang koy sant nit ñi bëgg nga mel ni nepp tabakkala wala fi daanu ñu wax ne kuy wuti luñu la may so waré mbam do bari le ci jamono tay motax yoonte bi neen xul yalla ne ko xul neelen subhana rabbi selñ yalla sama borom lol tam baatu ku yemu mo koy wax ku yemu moy wax subhana rabbi ñaare gisone nga mak ñi bu ñeuk su ben xalé masan def dara dañ koy wax subuhun mala mi ngi jogu ci subhana rabbi melni kulay molu way ñu tay sabbal seen borom subhanahu wa ta'ala legi nak dañu dindi baatu subuhun mala dindi baatu tuk dindi baatu nangam dañ ca def nak yenen baat yo xamne legi baat la yoy tax ko rafet warte genn ci lamine tegon ko ko deg mën ca dengel qul subhana rabbi hal kuntu illa basharan rasula ndax nek na len luddul mbindef akub yonent kon fofu day woné rek ne yonent bi mbindef la yonent la salawatullahi wa salamu alayhi motax dañ dan den ci ay soxna ñom yonent yi dañ dan lek ci li nit ñi lek di nan ci nit ñi nan di tedd di nelaw di liggey di dama ka ñew tabarakallah yoy yep dañ ko don def ñom yonent yi alayhi wassalatu wassalam la len dul dal dal moy febar bo xamne day galankor la len yalla sant wala febar bo xamne moy febaru ndof wala yoy nga xamne duñu mëna doxal mission bi len suñu borom subhanahu wa ta'ala gal yalla neena wama mana'a an-nas darratirul nitni an yu'minu ñu gem is ja'ahum bam len dikale al-huda njug illa an qalu ludur ñune ab'atha Allah munakh yalla mo yoni basharan am binef rasulan munekub yonent manam lol def len yem nit ñi yalla neena ci jamono yi ali sallallahu alaihi wasallam li len teegum yonent bi sallallahu alaihi wasallam moy ñom nangu wuñu yalla yoni basharan rasulan ab'atha Allah basharan rasula japp nañ ne bu yalla bëgge ku ko waxal da fi bayyi nit ñi dem wuti leneen lu ko waxal waye du wut ab nit wala ak nit ko xamne day ñew ci nit ñi di wax ñom may wa ma mana'a an-nas an yu'minu iz ja'ahumul huda ila an qalu tab'atha Allahu basharan rasula ndax yalla day yoni mbindef mu nek yonent yonent sa bo ko bëgge wéssale ak mbindef ya ngay bëgg galankor ligéyam yonent sa boko bëgge wéssale mbindef ya ngay galankor ak yonentam ndax soko défé lu wéssu nit nit ñi dañuy wax ni mënuñu ko roy lég lég nga du tuddu menn mak ligéy ba mu ligéy reey mu bëggoon ñuko roy ci ligéy ba do ma dama tax ba kenn du ko roy ci ligéy ba ndax barab bañ koy tek ak nañ koy tejé ndax da ngay wax diw ñu la koku du nit te baatu koku du nit day tek la na kon ñun ñi nit mënuñu melni mom fekk na yalla neena ku dul man mënes na melni yow kudul man yalla neena kudul man manes na melni yow motax mune roy len ali sallallahu alaihi wasallam jima melni mom su ngeen munte melni momit ñu noté len ay point yo xamni yu bax lay doon kon ñi tam liñuy jappon moy yoonentu du nek nit motax so waxe ñu ah koku du nit legi nak nit ñi dañ ko far yombal bo dugule bi bo rafet ñu ne ki du nit bo waxe wax ju jup ñu ne ki du nit so mokale lu jafé mokal ñu ne ki du nit legi la waxe ñu ne ki du nit ñaari baat la yo xamni ci jexlu sar bi inshallah dañ ko gis moy lo wax rek ñu ne ngand bi te yalla neena sa borom rek mo dim ngand yalla neena suratu isra ay jurom ñen fuku ak jurom qul waxal nit ñi law kana fil ardi bu nekkon ci sufsi malaikatun ay malaka yamshuna di dox ci suuf mutma'innina te dal la nazzalna alayhim dañ wacce ci ñom min as-samaa'i joge asaman malakan am malaka rasulan mu nek sen yonent wallahi yalla neena li ngeen nek ay mbindef ci kaw suuf motax ma yebal mbindef mu nek sen yonent waye su fekkon ay malaka nek ci kaw suuf malaka la len di yonne mu nek sen yonent waaw malaka la len di yonne mu nek sen mbindef ndax mission yonent ak ni ngi koy yonni dafa wara am ak jokkalo faram ben communication bu jox sen digënté teyit xam ngeen ni malaka ginaaw kum waxal nga dé bu yalla yundi won malaka fi nek ni nga xamni kum waxal nga dé légui kon fi nek ni sétal ñi weddi malaaka ñaar ñi weddi yonent ñaata fi dé bu ben yonent malaaka ñewon Dakar té kum waxal nga dé nga xamné kum fekk nga def bop neen mu ne la musorul nga far dié kum fekk nga waddu lu gatt mu ne solal jot nga far dié gonu gu gor gum fekk nga lettu mu ne la ayo ci letti nak nga far dié kum fekk ngay carte mu ne carte gi baxut nga far dié nga xol Dakar kon ñaata fi dé
3: law kana fil ard malaikatun yamshuna mutma'innina lanazzalna 'alayhim minas sama'i malakan rasula
2: kon lu limi tek moy yalla du wacc ab malaaka yurent bi ali sallallahu alayhi wasallam du malaaka yurent yi duñu won ay malaaka yalla du wacc malaaka ci kaw suuf ci ba tax moy ñaka lek di jakka nan ñukoy gëme ci ñak ge lek ak ñaka nan dedet yurent bi nit lay doon ni nit ñi di mayante ay soxna ak nit ñi di andante ak ñoom di dem ak ñoom di dem seen tool ñuy dem toolam ñuy togg di ko yakal muy togg di leen yakal ñukoy invité ay reer mu leen yek di leen invité reer ñu nité and loola tax yalla subhanahu wa ta'ala di yoni yunit yi ali sallatu wasalam way di leen def ay malaaka ba lepp lo wax ci yunit ñu ni defuko loolu tam du nonu yunit yi alayhi sallatu wasalam duñu ay malaaka ba caageek ma lo wax ab yunit ñu defuko bo ne yonent bi da fakastalu ñu ne fakastaluut ñu ne yonent bi da wax nangam ñu ne waxuko sallallahu alaihi wasallam li sunna wax ne dafa leer ni moko wax yalla neena yalla subhanahu wa ta'ala neena du wacc ay malaaka ci kaw suuf te malaaka moy nga xamni mom la yaakuluna wala yanamuna ba mu jeex tabarkal yalla neena xul waxal nit ñi naan malaaka nga doob yonent ne len kafa billahi shahida yalla doyna sede bayni sama digeunte wa baynakum aksin digenti innahu yalla kana yagna nek balegi mi ngi nek bi ibadihi ci jamam yi khabiran di ko ci dañ kumpa basira di ko len gis yalla jam yep kenn ku ne fo nek gis na la xamna la nga nekke xamna la taxajuk khabir la waye basir la ndax jam yi kat leg leg nit jog la ko taxajuk nit ñi duñ ko xam yalla mom xam ko ndax khabir la te wala yunabbiuka mithlu khabir nit ñi bu fekkon ñom ñepp xamanté nañ ni yalla xamé nit ñi kon daanaka ñaari nit duñu mëna and kër yi day naxari lool tabarkal gis nga tabaski leg leg da ngay yew sam xar bu xamone li tax nga yew ko du fa fanan tabaski da ngay yew sam xar bu xamone li tax nga yew ko du fa fanan leg leg nga denc soxna bu xamone li tax nga denc ko mu jël ay bagagam leg leg soxna ñu sa kër bu xamone lay la dox ci digënté ba mu yëni bagagam motax suñu borom mom dafa xam dafa nekk khabir nekk basir yi nit ñi doxan doxalante seen digënté ki ne ci jakka ji di sujud kay ruku' kay rukusam kan ci ruqam kenn ku ne li la taxa ñew ci ruddu jakka ji yalla subhanahu wa ta'ala mom xam na lepp ba taxit lu way di wax naan yoonent bi malaaka la wala malaaka la warna wacce wala nangam ki nangam yalla muni innahu kana bi ibadi khabiran basira ku yekati kaddu ngir defar yalla muni xamna ku yekati kaddu ngir yak yalla muni xamna su boba nak yawmul qiyamati mu fay ñi don yekati kaddu di yak ani yak fay ñi don yekati kaddu defar fay defar subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa 'azza kamal ñom suratu isra'i aya jurom ñin fuk ak jurom ñaar yalla neen wa may yahdillahu ku yalla jibal fa huwa al-muhtadi mom rek ka djub wa may yudlil ku yalla sank falan tajid lahum duñu amati do fek ñuy amati awliya a ñu fete wo seen mbir ba man leen djubal min dunihi ku dul yalla ayi ji ci suratul isra mi ngi nek ci xaj bu ñeuk bi ñu don tuddé xaju pass pass xaju pass pass dimay wax nak moy al-qada wal qadar moy nat ak dogal fi ñu toll ci ay ji yalla ak njub ñu ko wër bopam wamay yahdillahu ku yalla jubal fa huwa al-muhtadi mo jub wamay yudlil ku yalla sank falan tajid lahum awliya min dunihi waye bo delo ginaaw ci ay yi lañu wess won ci ay fuk ak juroom yalla ma nga fay wax manistada ku jub fa innama yahtadi li nafsi bopam la jubal waman dalle ku sanku fa innama yadullu alayha bopam la sank so jange kon fi wama yahdillahu yalla ngi wer njub gi bopam wama yudlil yalla ngi wer sanku te gi bopam waye ayf ko jurom manistada ku jub yalla ngi wer njub ga nit ka waman dalle ku deng yalla ngi wer ndeng te la nit ka lolu nak ko xamni ki sa loxo guddul ci alquran ko xamni ki sa loxo guddul ci lakku arab ko xamni ki sa loxo guddul ci pass pass so ci waxe la ngay jaddal nit ñi moy epp la ngi leen di jubal ba taxna leg leg hadis ñew ci bukhari nga tek bi sanni ne jubut hadis ñew ci muslim nga tek bi sanni ne jubut la tax nga nan tek bi sanni jubut moy yow mënu deg li ndax sa dirasa islamiyya mayulako mënu deg li ndax sa aqida sahiha mayulako yalla subhanahu wa ta'ala ak yunus bi alayhi salam seeni wax du am ay safano te it fek bukhari ni mu tollu ngay tebbi hadith di wacc nan yi baxul ndax da wutek alquran ñak deg alquran lay tekki waye du bukhari mo wirul bukhari dafa wir muslim wir ñaari teer yi gëna wir ci l'islam qabla alquranil karim la kon so ci fek di tebbi di sanni moy ñak deg li nga xamne moy man yahdillahu ak man ihtada ak waman yudlil ak waman dalla ñak deg yoyu moy tax alquran arab bu nek da fay am famuy nek lutax mu nefa ak fi'l bo xamne yata'adda li harfin ak fi'l bo xamne yata'adda li fi'lin wala fi'l bo xamne yata'adda ila maf'ulin ak fi'l lazim yoy yep dafa am ci alquran su fekke nak yow sam xel deg ko ngene li du non dafa am safano mané su baba da ngay sanku sankate yalla mandu tem moy wax tax mune ku sanku moko sank ku jubal moko jubal lolu moy mandu tem tax so amé sa dom yo xamne dañuy jang ñu ñaan la nuñu jënde kayé nga may len ñom ñep ku ne ñaari témèr kenn ka jënd kayé ba nopi defal wéccat jënd ci almet tal dëkk bi ke ci def jënd kayé ba nopi defal wéccat jënd ci tangal match may papa may yaayam ki ñom ñaar ñep doola ji len tax ñu def liñ def yow baay ji ya ko def man deug yalla nak mom day wax ne man mako def nga ne ko lutax mu ne ndax te mako may témèr suma ko xañun témèr du tal dëkk bi waye may gi ko may témèr mom suñu borom subhanahu wa ta'ala du bakkar ci mom te du njumte ci mom te du ton ci mom ndax yalla du ton subhanahu wa ta'ala te yoyu muy wax taxna ba yunus bi alayhi salam waxna ci hadith yo xamne ñaar lañu ben ba musa ak adama ño ci doon xëccio kenn ku ne wax sa morom wala bok musa nan adama ya ñu genné aljanna fa hadith ba jexé moy musa adama gagné ko lola it soko deggul da nga daldi wax ne suñu borom tabaaraku ta'ala wax yoy ci hadith yi lako bukhari wax wala nako muslim wax du nonu waye al qada' wal qadar dafa bok ci liñuy iman insha allah subhanahu wa ta'ala ci risalat shaqalaini biñu uddu won di wax ci li isra'i umbu da nañ ci mësa ñew ci katuna suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla neena wama yahdillahu ku yalla jubal fa huwal muhtadi koka rek ka jub motax ñu nan ko ihdinas siratal mustaqim wama yudlil kum sank falan tajid lahum duñu amat doto fek ñi amati awliya ñuy mengo seen mbir di len jubal min dunihi te du suñu borom subhanahu wa ta'ala wa nahshuruhum ñu dekkal len wala ñu fang len yawmal qiyamati bisub taxaway ba ñom ñi sanku ala wujuhihim jasyan kanam ya umyan ñu gumba wa bukman te lu wa summan te tax mawaahum seen mujuway jahannamu nek sawraw jahannama yalla nti yalla subhanahu wa ta'ala musal yalla neena kullama khabat sabu gime gim moy sawara wo xamne dem na beugum ñu duggal sawara bu leen fa duggalé bu sawara wi démé ba gim zidnahum ñu dolli leen sa'ira tak takal mu gëna ti metti ndax da ngay gis kuy ataya leg leg xal yi gëm mu yëngalaat ko ba mu yëngu ma tegaat ci barade bi ndax mu gëna tang sa waraw jahannam yi ñafa yalla subhanahu wa ta'ala di duggal bu ñu démé ba mu bëgg gëm ndax lay tooro ci seen yaram diw nga xamne moy soos di xawa fay taal bo su fekke man nako fay loolu dañ bay bëgg fay suñu borom subhanahu wa ta'ala mu ni zidnahum ñu dali len sa'ira sa'ir wala bok tak takal wala bok ñu xambaat ko yalla neena zalika loolu nak duggu sawara jazaohum moy senu pay lutax bi annahum ndaxte ñoom kafaru dañoo weddi bi ayatina ci suñu ay yi wonene yalla amna waqalo ñu tek ci ne aisa kunna mu ndax bu ñu nekké izaman ayyah wa rufatan tifunukh a inna mu ndax ñun lamab'usun dañu dekkal khalqan jadida bindu gu bes li lu yagg jaaxal ñi weddi yalla la de nek ay yah funukh ba nopp ñi bindal la nga bes ñu bari ci nga xamne dañoo wedd suñu borom subhanahu wa ta'ala daf leen yagg jaaxal motax duñu gëm mukk li nga xamne moy dekkii neena limu faye ñi weddi di wax ne buñu dekké buñu déhé ba nek ay yah bu funukh
3: ndax daan ñu dekkalaat xalqan jadida, nee na loolu moo tax mu fay leen sawara, te kullama xabat zidnahum zaira. Yàlla mu ne awalam yaraw, xanaa gis ñu ne an allaha, yàlla mi nga xam ne alladhi, mooy nga xam ne xalaqa samawaati, moo bind juróom-ñaari asmaan, wal arda, ak suuf si, yàlla moomu xanaa xamuñu ne qadirun, ku am kattan la, ala an yaxluqa mislahum, mu bind lu mel ni ñoom. Fi ñu tolloo

qati'un len nuñ malaaka ñu koy tek yalla ñu ngi ni di dul ay bolle ci bop wa fahal al ila khuruj min sabil nax yoon wu ñu genné amna lool lañu laaj bëggoon ko ndaysan al mufassirun nenañu al mautatu al ula hina kanu fi al adam wal mautatu al thaniya hina matu fi al dunya wal hayatu al ula hayatu al dunya wal hayatu al thaniya hayatu al ba'th yawm al qiyamah fahatani mautatani wa hayatatani tafsir kadi rahmatullahi alayhim yalla yalla yokulen yermal ñom ñep ndax ay jambar lañu tafsir kadi ñom ñep ñu deggu ñëk gi moy ba nit juddogul ñoo ci aduna deew ñaaral gi moy dikoy bokkam laxase gasum tax bu mu xoot def ko ci ñibbi dundu gu ñëk gi moy dundu cërabam ganesse aduna ay mbokam gatunu ko di saxolé ka rétan muy joy ñu ngénté ko tul ko tu dundu ñaarël gi moy bimu génné ci qabrum yawmal qiyamati fasiyene dem téwé fa yalla ay atté jami tafsir kat yi noon lañ ko firé ñu né li moy ñaari déy li moy ñaari dundi ibn abbas mo wax lool ibn mas'ud ibn abbas lool la wax ak qatada ñune lool moy wax suñu borom tabaaraku ta'ala jëm nañ wax ci alquran kayfa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumeetukum thumma yuhyeekum nak ngeen di wedde yalla mi nga xamne mo da ngeen nekkon ay way de mu dundal leen ray leen dekkalat leen nenañ lool moy waxe ñi nga xamne ñoy wax yalla amata nasnataini wa ahyaita nasnataini surtu ghafi ay fuk ak ben yalla neena zalika nakh lolu bi annahu yakhawon moy ñom iza du'iya allah buñ masana ñaan yalla wala ñu jaamu yalla wahduhu mom dom kafartum ngeen weddi ko ne lolu mu ta nek amna ci nit ñoo xamne nanguñu yalla dom yalla ak rek lañuy nangu iza du'iya allah wahda kafartum mu ñu yalla rek ñina yalla dom mu ne su ci japp yalla yalla bay sa tol yalla ji defara tax fakk ñu def nangam mu ñu ci ñak ku bari wul gaay bari dañ so kaw yoy yeb ñu diko wax rek yalla mu ne wa in yushrak bihi tu'minu waye buñ jaxase ci yalla dara rek tu'minu ñu daal di nangu waaw tabarakalla leg ñun ñew na la señ bi ñaanal ma nga ne ko talal sa lox mu ne waxuma ñaan gogu legi gan ñaan mu ne fokk nga bind ay mbir ak ñom seen yoyu jox ma waaw waye dal ñaan yalla kessel mom tal nga tal mu jang faté nga jang wala mu jang sar nga jang ñu na lool mom bu mu ci doon mom dom lool waxil la ci ñi yalla lay waxal nak ñom ñoy ñi nga xamne tabarakalla mushriku lañu fi ibadati al asnam aqida min koy way yushrak bi tu'minu fal hukm dogal lillahi al-ali al-kabir fal hukm dogal fab ak mbir atté ko ci nit mu wara ñak wala mu wara faatu wala mu wara accidenté wala ñu war ko dakk ci bëggeem wala mu wara fever yoy yep lillahi al-ali al-kabir yalla mu kawé nit reuy moko yor lillahi al-ali al-kabir fal qada'u lillahi wahda la lil awthani wal asnam ولا سبيل الى نجاتكم لان الله تعالى هو المتعالي على خلقه العظيم في ملكه الذي يفعل ما يشاء يالا لي مو نار مو ام كين مونتتي مو ام

0: am kune la tax nga am moy le poche gaay wid waye li ci ko adru ci ko yalla seddel won ñepp tolole
1: motax ne ta'ifatan minkum wa ta'ifatan qad ahammatuhum anfusuhum yasununa ngay jort billahi ci yalla ghayr alhaq ludul deug luñ don jort zannal jahiliya njortul jahil njortul ceddo njortul ku nekku ci islam njortul ku nangul borom tabaaraku ta'ala njortul ku gëmul yalla luñ don wax yaquluna ñanga nan hal lana min al-amr min shay wa ñu nax li nga xamne motax ñu xey di xexi ndax ñu am nañ ci dara lutax ñu bëgg dem xex ba dé ci all bi ni ñu ñu ci jëlit mu nax ñun dañ ci fal mu nax ñun dañ ci def li xul na nga len tontu ne len innal amra mbir mi kulluhu mepp lillahi yalla rek rek moko won subhanahu wa ta'ala ñom yukhfuna fi anfusihim ñi ngi neub ci seeni xel ma la yubduna lak lo xamni duñu lako feñalal lan la da lako feñalal man yalla yaquluna ñi ngi nan law kana lana suñu momon minal amri ci mbir mi shay'un dara kon ma qutilna hauna kon kenn duñu reey fi dañ ci momu dara mais suñ ci momon dara kenn duñu reey fi ndax dañu ne won ki buñu gënal len ci xex mu jog mom dem ci xex bi ne ab yonent bu xasse sul yoy xexam du nepp lola su fekkon ñom ñoy wax munafiquni su fekkon amon nañu dara ci xex bi kon duñ ñu fi ba diñu ñoy fi yalla ne ko xul waxal tontu watal law kuntum fi buyutikum wat naane bu ngeen nekkon ci seen biiri keur nek ci seen kawilal sango seeni majj tut seeni nek bute le baraza dana genn alladheena ñi nga xamne kutiba alayhimul qatl dogal nañ ci ñoom de dana ñu genn fuñu dem ila madajihim ci seen keur yi ñu wara dee ñu dem ba fofu te defa defa la akbar kon dañu dem ba nga xamne fa la yalla ne fa la ñuy dee ñu dem ba fofu tudd fa defa kenn ku nekk fu yalla ne fa ngay dee da nga dem ba fofu nga tudd fa defa ku yalla ne da ngay dee barap sangam fofu ngay dem tudd fa defa kenn tan wëc yalla tabaaraku ta'ala wali yabtaliya neena ngir mu nut mom yalla allah ma fi sudurikum lin nekk ci seen dëmm yi mu xam ko ndax bu loolu amutoon bu mu xamé munafiquni ñu nekkul nafiq yalla nat kon xam li nek ci dinni gaay wal yumahhira ma fi qulubikum ak yalla segg li nek ci seeni xol mu segg ko septantal ko ba mu dañ ba kenn ku nek ñu xam li ci xolam ku sel ñu xam ko ku selu ñu xam ko lolo tax tabaaraku ta'ala di boole ñi nga xamne modi ay nonam ak ñi nga xamne ñodi ay soppem su boba nak ñi nek ay soppem dal di feñ ndax lu dul yalla du len ko jaral yalla rek mo len di jaral ci sa bu yalla jote ba jaral len nak tabarakallah lu ñu yoron beugutun ko beugutun sen ruh beugutun sen alal wallahu yalla nak mom alimun ko xam la bi zati sudur li nek ci dënd yi lu way di xalat xam nako kon su koy def du bopam la koy defal waye mi ngi koy def innal ladina ñi nga xamne tawallaw wone nañu ginaaw daw minkum te bok ci yeen julit yi yawma taqal jam'ani bis ba ñaari mbolo ya dajé muy bis bi nga xamé ni julit yi dajé nañu quraish ci uhud mu ne ñada won innama li fi nek li do nga taxon ñu daw lan la istazallahum shaytanu shaytan mo len tarqislo xup len ñu daw lutax mu ne bi ba'di ma kasabu ci lenn ci liñ faggu manam shaytané munte ñew fekk nit mu duggal ko ci cheytaane ludul nit ki muy wutal cheytaane ab départ bis bo wutale cheytaane ab départ nak bam dugg ci yow lo ne mu ngi di genn ci motax lu dama adamay bëgg dugg lu nek cheytaane daf koy natal rafetal ko lutax ndax xamna ne mom bu ci duggé tay genn ci dana la jafé waye so mayut cheytaane benn buntu bu muy dugg ci yow bay jëf ci len du ci dugg waye so xamnaay buntu na bam dugg nak dana mu jëng dogu mu genn ci tanu ci genn mune kon innama stazallahu shaytanu bi ba'di ma kasabu ci lan ci li nga xamne fagu nan ko wala qad afa Allahu anhum yalla bal na len yalla bal na len inna Allah yalla khafurun balikat la halim kulabir la manam ku dembiru la mun tabaraku taala

len di faat manam sen appa jot ñu dé wala ñu dé ci xaré motax waxul yemoto na yutawaffawna minkum dañ len di faat xam nga goor li koy reey da bari motax yalla waxul fi yemoto na lool sama la alquran goor leg leg famuy legge li san yiñ bare ko han leg leg mu yor auto chauffeur ndissan accidenté dé ndissan yiñ leg muy tabax yek fu ko teras ba ma ko mu daanu dé goor ñi ñi dé c'est trop walay ndissan motax yalla wax yu taw xawna ñu leen di fa way ko salam han goor ñi dañu wa gis nga bu tawaski jotté bo fi amé xarmu jigen teur ko ñu ci lako xarmu goor tawas ñu teur xarmu jigen na ko en ben way ci lefa xarmu goor ne reel mi tewé ci mako mu reel ni goor gi ndey sat ñi may bilal mu dad yalla dal moy karam rek mu ne walay wallazina yutawaffawna minkum ndey sat waya zarar ñu bayyi seen ginaaw azwajan ay jabar jabar yoyé yatarafasna da ñu tin bi am fusihi na ci seen bop arba'ata ashhur ñent wër wa 10 ak fukki fan ñent wër ak fukki fan lan na ci di tin kon tin ji ñent wër la ak fukki fan ginaaw bi jëkër dé yang ko war tambulé bës bu ndé le gën moy nga défé ko fala sa taggé jëkër fekk yoon ci bénéna bëpp jigen bu sa taggé jëkër ñu fam la fekk nang fa tok ñent wër ak fukk fa waye bul fa tuxo di len fenn na la tok fa motax julit yi bu fekkon jigen dafa nekk fi soxna sa oustaz oustaz fatou ñakul ya tax ñu bëgg gënë jigen ñi l'islam day wax ni ah yéne ko gaddu bu gënë ngeen bakkar mu ne kon goor ñi nga xamne dañuy fatou min kom te bokk ci yeen julit yi bayyi ay soxna seen ginaaw soxna dañuy teñ ji ñent wër ak fukki fan do na ko ñu yéne ci ay da bi la fasé won nga tambalé ay daw sa jëkër dé légui do tay daw da ngay téñ ci ñoy téñ ci bo doon téñ ci bëgg téñ ci ñeñu yara ak fukki fan fari nga da nga am bu ah da la nga genn da nga am dom da la ko wax inshallah fay sa balax na bu jégé ajala hun na seenu ak wala sama dé fala junaha alaykum amulin bakar fi ma fa'alna tal digeen ñu def fi anfusihinna ci seen bop bil ma'ruf ci ñek manam ko idda ji jexé ndaw sa di toilette ñu bëgg goor ñu bëggat ko yalla mu ne amulen ci benn bakkar ñom jigeen yi amuñ ci benn bakkar kep ko sa idda ji ya sañ nga sangu ba set poudru yef sey du jek tabarakallah musoru ba jek ndax goor ñi xemé ma ndax taka lool nak sa bu idda bi jexé rek benn jigeen da non tin ji am ñaari semaine far am dom ba ma la dem nak mu toilette ba jek mag gi nako do fi toilette nak mu nako toilette deug ñu ci wa benen ci yoonte bi alayhi assalam yoonte nako toilette deug ah toilette deug ba ma amé dom rek la la idda di la tin ji ba jexul tabarakal wallahu yalla bima ta'malu ci lepp lu ngeen def khabir kuko dañ ko mpa mu ñew nak ci jigen ji tin ji da nga xam nam ko wa mi ngi teñ ji saxal saxal la ci leg leg nga ñew ni bayina bi samay dal ci buntu kër gi yek na bi sama simis yalla la wala junaha alaykum amulun bakkar fima ci li nga xamni arrabtu bi da ngeen ko garu manam da ngeen ko avisé min khidmati nisa ci labat jigen ni te fekk ñu ci teñ amulen ci bakkar aw wala bok ak nantum dañ ko nepp fi anfusikum amulen ci bakkar

baddi la musappar ci diinakum seen politique bi. Inni akhafu, man dama ragal an yu baddi la muy sappar ci diinakum seen politique bi ñu doxal. Waaw, ndax dafa tërëlum politique, mooy dafa fexe woon ba ñi ko contre bari ñëpp samp seeni parti mu nekk yu baree baree bari siyaan ñëpp mu daal leen di wutal ñenn ñu nekk ñii ñooy féete wa lii ñii li mu ne leen nag loolu laay ragal Moussa mii yàq ko ndax moom partiem bii mu tëral day xeex yooyu. Ne ko waaw ak lan? Mu ne aw an yuzhira fi l ardi l fasad, wala mu feeñal ci kaw suuf si ak yàq. Damaa bañ mu yàq lii nga xam ne moo nekk ci kaw suuf si wala boog fi l ardi ci misra, loolu laay bañ mu yàq. Ñëpp daal ne ko lii de moom bu fekkee loolu la moom may nañ la sañ-sañu nga rey ko. Mu daal di jóg ca pexe ya ndeysaan daal di yëgal Fira Moussa ne ko na nga defaru ndax dañu lay rey. Tëral nañu ba d' accord nañ ci war laa rey. Ndeysaan wax ko Moussa alayhi salaam, te kat deful genn tooñ deful.

fi yo ko tane ulaiika ñina bu xam yal'anuhumullahu yalbun len wa yal'anuhum dalil rabbi al'ainuna kep ko xamne day dub rabbu nak moy yermane yalla lañuy dakk ci waji lolu moy rabbu yalla bu ñu diw yalla rabbu nak moy yalla neena yermane bu mu demati ci mom mo tax bari na yo xamne dang koy def yoonte bi ne yalla rabbu nako lola boko xame moy dang ko wara bayyi ndax yermane yalla du ñew ci yow luñ la ñaanal ñaan yermane yalla illa allazina lur ñinga xamne daanañ ne bu xam xam waye tabu tub nañ ginaaw gi daanañ ne bu xam xam waye tabu tub nañ ginaaw gi wa aslahu ñu defaraat lañ yaqoon wa bayyinu ñu leraat leralat liñ ne bu ba tax ki tubam du yomb kuy ne bu xam xam sa tub du yomb ndax ñatt ngay def da ngay tub li ngon def defaraat ñinga yaqoon leral la nga lewal motax atubu ngi am fulaika ñi de atubu dana tu dana nangu tub alim ci ñom wa ana ndax te man yalla at-tawwabu may nangu ko tub bi ar-rahim may jegal ko bakari yalla nañu nangul suñu tub te jegal ñu suñu bakar di barakati sawmi ramadan yalla neena innal ladhina ñi nga xamne kafaru deene wala yedina yalla wama tu ñu de wahum te ñoom bañu de kuffar mi nek ay yefal innal ladhina kafaru wama tu wahum kuffar ndax nit mën na nek yefal ba muy la tedde mu tuub waye nek yefal de ci kefar ga ulaiika ñooñu alayhim di dawati ñoom la'natullahi rabbum yalla wal malaikati aqrabum malaikai wan nasi aqrabum nit ñi ajma'in nit ñep ñep leen deurep ala ci ala musal khalidina way sax lañu fiha cerbuma khalidina way sax lañu fiha cerbuma la yuqaffafu duñu ayfal muk anhum ci ñam al azabu mugal wala hum yunzarun ken dulen xare ken dulen xare da buñuy de rek tambale mos mbugal lolu moy wala hum yunzarun dañuy de legi

0: yeen way saqila buñu masana wax ngeen degg ne inna wa'dallahi haqq li yalla digene bis pen ci amna degg la su ngeen ko mësé degg ngeen degg ñu ne la rayba fiha amul sik sak ñeppay dem qultum ngeen tontu ne ma nadri masaa ñun xamuñu lan moy bis pen ci lool ngeen daan wax ki nga xamne fuñ nako bis pen ci rek mu ne xamul luy bis pen ci du ko wajal ma nadri masaa in nazunnu illa zannan ñun dañ koy jort rek degg nañ ci nit ñi dal ñu naan bis pen ci amna waye gëmuñu ko wa ma nahnu bi mustayqinin amuñu ci luñu woor yalla mu ne li ko alkum wala alak suratu al-jafiya aya fanwer ak ñaar in nazunnu illa zannan wa ma nahnu bi mustayqinin ngir ñoom dal al-akhirah ñort lañ ci am amuñ ci lu leen woor lu lañ wax li yalla wax lepp ci al-qur'an ci bespeñ ci taxul ñu gëm ko neen dal ñoom amuñ ci lenn lu leen woor sikki sak dal ak ñort lañ ci
1: nek genn la nga xamne moy fay ñako doon julle su fekke dañu fayu genn la nga xamne moko doon sang genn la nga xamne mo jarla ko lañ ja genn la nga xamne moy ndug ñako sang genn la nga xamne moy ci ru faqir yaak miskin yaak mbokk ya fekke mirage ma ñoña dañuy jël ba nopi la def nak lañuy tambali mirage motax ni min ma'di wasiyatin yusi biha aw day yalla neena man nak ma mëna sédélé ndax yeen aba'ukum seeni bay wa abna'ukum asil dom la tadruna khamulen ayyuhum kan ci ñaari groupe yoyu aqrabu mu gëna jégé nafa'an njariñ lakum ñellen yeen dom adama xamulen seeni bay ak seeni dom ku ci seen njariñ gëna jégé ci yeen mune man yalla man mi ko xam motax ma défé ni ne bayina am nangam dom na am nangam rawatina dom yi nga xamne ci lañu tollu bu seen bay amul cër bu ëpp buñ am xana dom yi jël alal yépp ñom man nañ ko passer passeré waye seen bay mi nga xamne alal ji ci ñom lay dullu ci wat ak seen bop su baba li mu jël lu bari mo ëpp xel ci ñom ñu jël lu bari li nak fariidatan min allah faratala ak cër le bu yalla faratal ne nañ ko doxale li ndax te inna allah li wur moy yalla kana aliman nek nako xam hakima nek nako mana atté gis nga ayu ñu ko yalla tejj dafa boole al hik ilm wal hikma ñaar yu yalla boole muy dafa am xam xam ba fu alal di jariñe fofa bu ko fa tege rek mu bax dafa nek hakim ba du joom mom yalla bay tek mbir fu mu wër te tege yalla ñaar yoyu la tejj ayu alim nek ak mat suñu borom hakim nek ak mat suñu borom ñaari mat su bolo da di juraat geneen mat muy ñettelu mat tabaaraku ta'ala nuñu la maté mune walakum am ngeen nopi ni ci xalé yi gis ngeen yalla it nak niñ def xalé yi ñom lañu jëk jukki ci mirage ba nopi ndax dañuy wax ne ci mirage yuqaddamul far'u 'ala al-asl moy far'u bi ñom lañu jittal ci asl kon yalla mi ngi ne jittal na xalé yi waxna seen mbir ba nopi xalé yi buñ dé ay goor ak jigen ñuy mel bu dé jigenu kessé ñuy mel bu dé ben kep nakala yaay ban ciir lay am ñun la ko def ba nopi door nañ légui nak walakum am ngeen yeen jëkër nisfu ma taraka genn walu limuy bayyi azwajukum seen jabar bepp jëkër bu jabaram faatu momam genn walu alalu jabaram manam bi sa jabar faato ñu jaay alal yi bo lepp jël ko ci benn barab jaay ko ba mu nekk xaaliss bo bel nañ pacc ci ndig ba su ko defé su boba genn walu li nga xamni moy cër bi yow ya koy mam yow mi nga xamni yowey jëkëru koku in lam yakun lahunna walad su fekke amuñu dom manam bi ngay amé genn walu alalu sa jabar moy boba dafa fekk sa jabar amul dom modi lool moy ben xal bu ñëk bi kon ahwal yoyu jëkër gis nga dafa am genn walu alal waye sart bi moy su fekke jabaram di faatu bayiwul dom du ju goor du ju jigen dom joju nak mo xam jëkërëm ji wala bok dom jëkël ji kon mo xam jëkër ji mo am mo jur dom ji wala jur ko wala bok

mune ak bakkar sangam mune akay mudi ko yimba waji tit mune ko sufural na la ci aduna kay fi musufural la ci alakhirah jaaral fi nga duggal janna lola ko ko am ku nek mune la yalla jaar ak yow lepp lu ne la moy programme bi koy may nak lola mo jar xey lola mo jar ak gontu lepp lu ne la daf la koy xagn nak lola mom dang koy sori suba de ko sori ngon sa bo xey gan ko sori alquran nak aw waxinam lu yeme la ndax deng bi muy wax def ji nga xamne amalul akhirah la def fi alakhirah alquran day defandiko terme yi sari'u sabiqu fastabiqu fas'u falyatanafas manam bo demé ci sa bi ma nek ni wasari'u ila maghfirah muy ayat timir ak fanwer ak ñet ci ali imran yalla ne gawantu len dem ci maghfirah muy def fi alakhirah da demé ci suratul hadid ay ñaar ko ñaar mune wasabiqu ila maghfirah rawante len dim ci maghfirah muy ndigal fa demé ci suratul baqara ak suratul maida muy ñaar yon yalla ngi wax fastabiqul khayrat ndekante len lu bax ndekante len lu bax fa demé ci suratul jumaa ay juroom ñent mune fas'u ila zikrillah buñu nodde aljuma rek fas'u daal len di waxu ila zikrillah wazarul bay' fa demé ci suratul mutaffifun wala mutaffifin day wax ni wa fi zalika falyatanafaz almutanafisun li may jam yom alqiyam kuy xecio na nga ci xecio waye ci wax jefu aduna bi ngay deg da koy santane santane bu mu oyefal xolal rek ba demé ci suratul mulki famsu fi manakibiha kum aduna ngay jefal ñu doxal dank famsu doxle dank fi manakibiha ci ruqi aduna yi wa kullu min liski waye nak way lay musur lu ngeen sori sori bu ngeen de jall ngeen delu fa demé ci batay alquran da ngay deg wa akharuna yadribuna fil ard ñaari term yoy lay jëfëndiko buy waxe alakhirah ba di mu jëfëndiko bokut ak buy wax aduna ba di mu jëfëndiko nax tabaaraku ta'ala day woné né alakhirah ab sang la aduna mom dang ko sangu ki nga xamné ab sang la ak nga xamné dang ko sangu ñom ñaar buy wut seen ngeerum mu nga wut ngeerumu kele nga xamné moy alakhirah bu baax kay do di wut ngeerumu ki nga baye xel kele nax ñom ñaar ay wujju lañu aduna ak alakhirah sa bu aduna contane alakhirah mer sa bu alakhirah mere aduna contane ñom ñaar non lañu mel rida hazi yahij bi saqti hadha itab da'im fi al-laylatayn ku len denc ku nek ñom ñaar so aye fi kemer so aye fi kemer motax ku nooru jiddu di ñew ci aduna da ngay joy lutax fa nga joge nga daldi mer bo fi joge di dem ci kër gele say bokku joy motax parce que dem bi ngay dem ci kër gele motax ñaari kër yoyu mbokk yi ku nek war na bay xel ba ñu équilibré wu wala bok nga fa lu ëpp yit kele te ki mom nga bayiko tumarkal yalla neen alladheena ñi nga xamne yunfiquna dañuy joxe ñi ngi wax muttaquna ñoñal muttaquna alladheena ñoy ñi nga xamne bokku na seen jikko yunfiquna dañuy joxe seeni alal fi sarra'i wad-dharra'i fi sarra'i ci jamono yombal wad-dharra'i ak jamono jafeñ jafeñ manam dañu bax ba nga xamne lu jitu dévaluation lañ nañ ñu saraxé après dévaluation bi ñun lañuy saraxé fi sarra'i wad-dharra'i manam ñom buñu banké ak buñu bankul buñu amé ak buñu amul buñ ko soxla ak buñ ko soxla won fi sarra'i wad-dharra'i lañu joxé xam nga fim nek ni bo jëkke ba bisub tabaski nga yakal kenn bisub tabaski nga yakal kenn lolu bis fi yamin fi masqaba bis bobu mom yap dina yomb bo ci yakale bokut ak heure bi nga yakal kenn kon nak ki yakale tay mo man ki jeki ba tabaski jot mu yakale waye ki yakale tay yakale tabaski mo man ki nga xamne mom dal jeki ba tabaski jot rek mu yakale yunfiquna fi sarra wa yunfiquna fi dharra dañuy joxe suñu amé ak yomal waye dañuy joxe suñu amé ak jafagnal lolu moy sen ben jikko ñaaral jikko bi wal kadhimin al khayza dañuy wonna mer ñi nga xamne muttaqoon ñu na jow ragal yalla dañuy wonna mer da nga leen def lo xamne woor na leen na li nit woor leen ko def ñu wonna mer mané ci te xamne ñom ñoo am deug lu jafé nak la ci jamono yi nak jek la jafé won waye legui la raw moy li dañ la ko def yow lañ toñ nga nango baye sa aq naqazmul qaisi wonna mer lolu tax ko yomb wal kadhimin al khayza wal afina an nas sen ñettelu melo moy dañuy jéggal nit ñi